0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Medyo.
1: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw.

0: One good morning here on 1FM 96.1. Tarlac na rito ang ating alas 8 pagbabalita. Ipinagutos ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang pagsisiyasat sa reservist record ni Senator Robin Padilla matapos itong aminin sa Senado na isa siyang komunista. Kasabay nito, lumalakas ang panawagan na patalsikin si Padilla bilang reservist ng Philippine Army dahil sa kanyang pag-amin. Pahayag ni Teodoro, and I quote, "Well, the AFP probably should take note of that and, you know, do it. Process accordingly. You know to do it. Process accordingly." Sa tala ng Philippine Army, naging reservist si Padilla noong 2019 bilang huwaran umano sa kabataan at may ranggong kapitan. Gayunman, noon ay nakarang linggo sa kasagsagan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Walang pasubaling inamin ng senador na isa siyang komunista at idolo sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara. Ayon sa panuntunan ng AFP Reservist Program, sinumang makagawa ng kabalintunaan ay maaring mapatalsik, gaya na nangyari kay dating Cavite Representative Kiko Barzaga na tinanggal bilang reservist. Nakatakda namang sumailalim sa proseso at investigasyon ng Philippine Army ang pag-amin ni Padilla. That is our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 17 minutes down 8. Good morning.
1: You are tuned in to 96.1 DWXT FM in Tarlac.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing, BMEC.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liveraid Pro.
6: May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: FM. That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: only one.
1: You're only one.
0: You're only one.
2: One FM. You're only one FM.
0: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. One FM.
3: One FM.
0: You're only one.
1: We. One FM.
4: Time check, 9:30.
5: Time check brought to you by M. Lulier.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Lulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Kabalan! Expect something new!
8: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
9: Tuhod! Siko! Baywa!
10: Aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
10: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: 96.1.
15: You're only one.
14: You're only one. FM.
15: One lang yan.
5: So, being sponsored by M. Lulier. Come start.

0: 6.1.
1: 1 lang yan.

0: 1FM.
1: Time check, 9:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: You're only 1FM.
15: 96.1.
14: Kabalin!
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Ang sikreto ng kutis na blooming.
6: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
4: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: 1 FM.
10: This song is brought to you by
11: Liver Aid Pro.
10: May Silymarin na?
11: May multivitamins pa.
10: Yan ang Liver Aid Pro.
11: Tulong sa pangangalaga ng atay?
10: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10:15.
2: Ring, ring, go away.
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liver Aid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
11: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: FM.
1: Time check, 10:30.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
8: Liver Aid Pro.
7: May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsama ang tibay, mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

You're taking me up.

0: Kabahagi mo, Radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Walang mintis, walang kula. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, Kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy, walang paasa, ang boses ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay, dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo, serbisyo, todo, todo, serbisyo, serbisyo, todo, todo.
1: Sa ating programang Servisyo Todo Todo. Today is Tuesday, mga kabahagi. Ikalawang araw na tayo for this week na nagkakasama-sama dito po sa ating programa tuwing alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Walang iwanan, mga kabahagi, hanggang mamaya po, especially sa ating magandang discussion with our very special guest for today. Kaya, mga kabahagi, samahan nyo kami dito sa ating Legal Tuesday!
0: Legal Tuesday! Legal
1: Tuesday! Yan, opo mga kabahagi, at sa mga nais pong sumama sa atin talakayan ngayong araw na ito, maaari po kayong mag-text sa amin. Bukas na bukas ang ating text line, 0921-886-6056, no? Yan po yung ating text line for those na gusto pong mag-text. And of course, bukas rin po ang ating mga live pages, ano, kung saan napapanood po ang mga programa dito po sa Radyo Pilipino, lalong-lalo na po ang ating programa Servisyo Todo Todo. Habang kayo po'y nanonood, pwede rin po kayo magkomento, no? At kami po, no, sa kaagapay ko po yung nasa production, ang inyo pong lingkod ay every now and then ay sumisilip po, no, para po sa mga importante, mga mensahe na nais nyo pong ipaabot dito sa ating program. Okay? So,

Ayan ang DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. Andiyan rin po ang ating 1FM. Mga kawan, magparamdam, especially those nakikinig sa atin sa 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucera, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.7 1 FM Tacloban, 95.9 1 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and 99.3 ayon 1 FM Baler. Okay? Sige mga kabahagi, saan man po kayo ngayon, nasa mga probinsya o di kaya nasa Metro Manila mangyari po, no? Kung kayo po'y mag-comment, no, I will be very happy kung mabanggit nyo po kung saan po kayo, kung sa probinsya kayo, no, or even sa Metro Manila, saan ba sa Metro Manila, di ba? Saan po kayong syudad, nanonood or nakikinig sa mga oras na ito. Sige lang, ha, mga kabahagi, at batiin na rin natin ang mga regular viewers ng programa. Yan, ha? Unang-una na po ang ating mga kabahagi na mga OFWs, no, sa Hong Kong. Oo, hindi mawawala si kabahaging Unumaki. Yan, sa Hong Kong siya. Gayun din sa kabilang panig din ng Hong Kong, nandyan si Cecil Galindez. Kabahaging Cecil, magandang araw sa iyo. Gayun din sa Texas US of A. Ito, ha, kanina ko pa ho siyang kachat. Ang ating kabahagi si Tony Rock ng Texas US of A. Saying good morning everyone. Ayan, good Tuesday morning daw po. Pero sa kanila doon, hindi pa, Lunes pa lang, no? Ayun, papalipat pa lang kasi gabi pa lang sila doon. Ang ating din kabahaging si Dennis Karunungan ay nasa Ibayong Dagat at nanunood din sa atin. Dennis, tama ba ako nasa Singapore ka? Ha? Oo. So, ito ang BFF ni ni Prof. Willie Perez na inyo pong napapanood din dito po sa Radio Pilipino sa Professor On Air. Sabi ni Angela Reda, 6 days na lang, sona na, 2026 po, yan. Yes, sa Lunes. And antabayanan nyo, kabahaging Angelo, for sure, ikaw ay nakafollow sa aking FB account, and I'm sure alam mo na, no, yung ating special coverage, makasama po natin, no, isang batikang mamamahayag, actually, no, nauna po ito sa akin sa industriya ng siguro nag-aaral pa lang po ako, nandito na po sa radyo, no, ang ating kabahagi na si Antonio Lopez Cuevas or Katoni, no, kung akin pong tawagin. So antabayanin niyo po yung ating very special coverage. Angelo Redaha, di ba? Okay. So, sabi rito, LPA sa labas na ng par, tatawagin bagyong, ay, Kia po, ayon daw sa pag-asa, oo nga, kaya nga ho medyo makulimlim ang panahon, di ba, no? Kanina, no, bago ako umalis ng aming tahanan, ay makulimlim na, no? Oo, kaya nga sabi ko, nako, yung mga sampay, kailangang ipinaw, di ba? Yan yung mga sabi sa mga Tagalog, di ba? Ipinaw na yung mga sampay dyan, baka maabutan ng ulan. Okay, si Nel Sanggalang, nanunood din sa atin. Good morning po, kabahagi. Kagaya ng dati, dito lang po ako nakikinig sa programa ninyo. Dito po ako sa Alaminos, Pangasinan. Kamusta ang mga taga-Pangasinese? Mga kabahagi natin dyan. Sige lang, paramdam lang po kayo. Nakakatuwa naman itong mga ito, no? Talagang maaga-maaga ay nakabungad kagad dito sa atin, ano? Umpisa pa lang ng ating programa. Sige po, ha? Message lang. Andyan rin po ang ating kabahaging si Ma'am Josie. Ayun, ha? Ma'am Josie ng San Rafael, Bulacan. Si Angelo ay taga Malolo. Si Ma'am Josie po ay taga San Rafael, Bulacan. Ayun po, ha? Ma'am Josie, kamusta na? Oh yeah, mga nag-comment-comment at saka nagla-like ang inyo pong mga guwapong mga anakis dun sa mga post ko. At

0: thank you din sa mga pagbati. Sige po. Ayun, hindi pala sa Australia, sa kabahaging Dennis, siya po ay nasa Australia. Kailan ba uuwi? Kabahaging Dennis, kailan magbabalik bayan? Ako, napakaganda sa Australia, no? Lalong-lalo na dun sa mga, ano yon, sa mga... Talagang, kasi we also have a relative dyan po sa Australia at talagang pinapakita niya yung magagandang views, no? Yung mga bundok na view dyan sa Australia. Sige po, mag-iingat kayo kabahaging Dennis Karunungan. Ayun, nandyan na, nakita ko na si kabahaging Cecil Galindez na ngayon po'y nanonood sa atin from Hong Kong, and si Poldo Cruz. O yan, tabayanan nyo ha, may mga latest tayong update. Ha? Mga kagabanapan pa rin po dito sa ating bansa, no, sa mga probinsya, sa Metro Manila, at gayon din ho sa ibayong dagat. No, meron po tayong, dalawa pong kapwa Pilipino. Nako, ito'y malungkot na balita. Ano ba ito? Bakit sa bungad na bungad ang ating programa? Nababanggit ko. Pero dapat malaman, ano? Yung pong dalawa na nasawi ng mga Filipino crew, no? Ito po'y tripulante ng mga barko na tinamaan po nung magsagawa po ng airstrike or nagpangbomba dyan po sa bandang Black Sea. Itong Black Sea na to, alam na alam ko ito, no? Kasi laging binabanggit ng aking better half na ito na, papasok na kami sa Black Sea. Ha? Andyan ho yung mga sinasabi ngay, marami din pong mga ano dyan, yung mga pirates. Ha? Oo. And sa kasamaang palad, meron tayong dalawang kababayan na nasawi, no? Dyan po sa Black Sea. Okay, so mamaya bahatid natin yung buong detalye tungkol dyan. Si Sir Aman Lumibaw, nanonood din sa atin. Good morning, Miss Smith, and God bless, sabi niya. Good morning din po, kabahaging Aman. At si kabahaging Poldo Cruz ng SRPS, nanonood sa atin, Poldo. Ayan, mga batch, mga ano ko ito, schoolmates ko rin po ito. Ayan. Poldo, good morning! At sa mga kabahagi natin dyan sa SRPS. Ano yung SRPS? O, baka sabihin ng iba, nasa probinsya, ano SRPS? Ayun. Yan po yung aming alma mater, San Rafael Parochial School, dyan po sa Mibalot, Tondo, Manila. Uy, nakon, dami mga nagpaparamdam. Si Mami Cheryl, nanonood na din. Good morning po, kabahagi. At ayun, si Mami Cheryl, si Doktora Sarina, of course, Mami Josie. Mukhang pagod na pagod si Mami Josie kasi nag-celebrate ng birthday si Berna Joy Cinto kahapon.
1: Happy birthday!
0: Sweet 16 na siya. Wow! Oo. Sabi ni kabahaging Dennis, baka daw po December yung anak ko ang umuwi ng Pilipinas at siya ngayon ay nasa... Wow! Ha? Oo, pa-shout out daw. Clark Kenneth Karunungan. Clark Kenneth Karunungan. Hello, kabahagi. Okay, so, oo, maganda mag-celebrate ng Kapaskuhan dito sa atin sa Pilipinas compared sa ibayong dagat. Naku, lalong-lalo na yung mga, yung mga onboard, no? Yung mga nasa barko. Ang lungkot nila doon, hindi ganun talaga ang feeling pagka naglito, nagpasko sa ating bansa. Diba? Napakahaba. Napakalaki rin ang gastos kasi napakahaba ng celebration. Diba? Sige, ingat-ingat lang ha, kabahaging Dennis Karunungan, ang BFF ni, ha? Prof. Willie Perez. Samantala mga kabahagi, antabayanan nyo, may mga ulat tayo natatanggapin mula sa mga provincial stations natin, ano? Ayan, yung mga updates po sa kani-kanilang area of responsibility. At siguro mag-update rin tayo, ha? Kaugnay sa kaganapan sa impeachment trial ng ating ikalawang pangulo, no? VP Sara Duterte. Dahil nasa ikawalong araw na ho tayo, pumapasok na tayo sa ikawalong araw ng impeachment trial. And kahapon ay nagpatuloy po, no, ang oral argument kaugnay sa pagpapalabas ng mga importante dokumento, bank accounts, and even yung mga tax documents, ano, na may kinalaman po sa ating ikalawang pangulo at sa kanyang esposo, no? Dahil sinasabi nga po, no, na alam naman natin ang mag-asawa, no, na hindi pumasok sa anumang prenuptial agreement, ibig sabihin yung kanilang pag-aari from the time na sila po'y nag-asawa ay nilang ay dito. So yan mga kabahagi, marami tayong mga antabayanan, and our very special guest for today, isa pong kongresista, no, ang makakasama natin from ACT Teachers Party List, no, ang ano natin dito, tatanungin natin dito itong tungkol sa flood control anomalies, ano? At alam ko meron ding panawagan itong si Congressman Antonio Tinio, yung mga kanyang aantabayanan sa nalalapit na State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo Tortodo!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
3: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. At habang hinahanda lang po yung ating mga kabahagi na maghahatid ng balita, batiin ko na rin na ang mga viewers natin. Uno Maki, gayon din kay Karen Mendoza, Pama ng Caloocan, of course, Booker Panotes ng Cavite. Also kay kabahaging Alan Ignacio ng Pandacan, Manila, Lailani Salvio Villarosa ng Tanyong, Malabon. Hello din sa ating kabahagi Sir Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, Helen Messina, of course, our mate, ano, dyan po sa North Caloocan, magandang araw sa iyo. At sa iba pang mga kabahagi po natin, mga Coffee Bean Team Mommies, no, sila Doktora Sarina Buensalida, Mommy Elaine, Cristobal, hello. Kay Sister Ana Caballero, yun, no? At ang kanyang better half, hello bro. Gayun din kay Mami Vicky Naharo, yes. Huwag kalimutan si Daddy Raymond Lazaro. Si Daddy Raymond, di nakakasama ng group, no? Because nasa, ano siya madalas? No? Nasa Pampanga. Sige lang, no? Iingat kayo mga kabahagi at lahat po ng mga nagpaparamdam. Eto, sabing ganon ni kabahaging Cynthia, as always, Ma'am Met, nanonood, nakikinig, no? Nakikinig daw sila at sabi niyang ganon, medyo pupugak-pugak lang daw. Ha? Oo, yung kanilang monitor kasi busy po sila sa paggawa ng mga gawaing bahay daw. Oo. Di ba nasa pabrika kayo? Oo, kasama si Butchoy dyan. Okay, sige mga kabahagi, eto na. Si Tony Sandoval. May hatid na balita. 52,400 residente po ng Lucena City na

0: laban sa bigay-bigas masa. Aba, merong ganon, BBM. Bigay-bigas masa ngayong araw na ito. Sana all, ano? Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
1: Yes, kabahagi met. Yan nga ang sigaw ng ilan sa ating mga kababayan dito sa Lungsod de Lucena. Sana all, sapagkat ng iba medyo nagtatampo, hindi nakatanggap ng stab.
0: Ala, bakit ganon?
1: Makayon lang doon nakatanggap ng stab ay yung mga malalapit sa kusina. Kaya naman yung ilan dito umuwing medyo masama ang loob. Magkaganoon ay umabot sa mahigit na 52,000 sa kabuuan ay 52,400 ng mga beneficiaries ang pinagkalooban ng bigay bigas masa o BBM program handog ng national government sa ilalim ng bawat bayan makikinabang inisiyatiba at mismong ito nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa aktibidad na isinagawa kanina lamang sa Lucena City Convention Center. Ito ang unang tranche ng rest distribution sa vulnerable sectors and indigent families mula sa lungsod ng Lucena. Kasunod nito, isinagawa din ang pagbibigay ng 20,000 pisong cash para sa mga presidential scholars mula sa iba't ibang barangay sa lungsod. Personal ding ipinamahagi ni Pangulo Marcos at Mayor Mark Alcala sa mga kawani ng City Government of Lucena ang Certificate of Entitlement sa isinagawang ceremonial distribution sa ilalim ng Presidential Proclamation Number 436 Series of 2003. Kanina lamang, nagsadya din ng Pangulo dito sa Dalahican na port at tininan yung mga kakulangan dito sa pinakamalaking port sa bahagi ng Calabasas Region, ito nga ang Dalahican Port, at inatasan ang DOTR na kung ano man ang kulang, agad daw ipagbigay alam sa kanya para magawan ng kaukulang hakbang. Mula dito sa DCLT at 98.3 1FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Okay, maraming salamat, kabahaging Tony Sandoval. Naku, arangkada na naman ito mga ano, no? Ayuda, ayuda! At yun nga, yung minsan, yun ang hindi maiwasan, kabahaging Vincent, eh, no? May sumasamaan loob. Bakit kami wala? Ha? Pero mga kabahagi, yung nag-umpisa na po na pamamahagi ng DSWD, ano? Mula ngayong buwan na ito ng July hanggang December, nilinaw po ng DSWD na per group po ito, no? May classification sila. At meron din naman na makakatanggap na from the middle class, no? Yung mga sabi nga ay nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, pero kabilang, no? Nakabilang po dun sa makakatanggap. Pero sa dami naman, sabi nga ay marami nag-claim na wala pa sa 20,000 ang kanilang kinikita bonbon, di ba? Oo. So, yung kasi yung parang least group na makakatanggap, no, yung pinakahuli. Ha, unahin muna yung mga poorest, then the near poor, tsaka yung po mga malapit na maging poor. Ayun. Pero pagka sino man ang tinanong mo, wala nang magsasabing mayaman ako eh. Ha? O pwede siguro mga well-to-do, no? Well-to-do families, no? Okay. Samantala, eto mga kabahagi, aminado po ang Department of Energy na ang Pilipinas ay may pinakamahal na singil sa kuryente sa Southeast Asia nitong Hunyo. Magkano ba inabot ng kuryente ko? Ayun, nadagdagan po ng 1,000 pesos lang naman, no? Pasalamat na rin ako kumpara dun sa iba na talagang nagdoble. Ha? Iba, triple pa po, no, yung kanilang kuryente. Okay, so ito, ayon po kay DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara, umabot ng 12.43 kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa bansa nitong Hunyo na mas mataas ng 0.093 centavos kumpara po sa singil sa Singapore. Bunso dumaro ito ng ilang araw na yellow alert sa Visayas grid dahil sa pagpalya ng sangkaterbang planta sa rayon. Muli naman pong umapila ang DOE sa publiko na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente. Pero sa totoo lang mga kapahagi, no? Sa Meralco po kasi, ang kanilang campaign, it's not na magtipid na magtipid. Ang sa Meralco naman is gumamit tayo ng epesyente. Ibig sabihin, kung hindi naman kailangan, patayin, 'di ba? Kung walang gumagamit ng ilaw, walang gumagamit ng ng anumang appliances, patayin. Pero kung kailangan, pero alam nyo mga kabahagi sa lugar lang po namin, nag-survey ako. Ha, kahit maliliit pong bahay, napilitan pong bumili ng aircon. 'Di ba? Sabi magtipid. Paano ka magtitipid kung napakainit, 'di ba? So, mamili ka, mamatay ka sa init o mamatay ka sa pagbabayad ng kuryente. Ayan, napatawing tuloy si Vincent dito, 'di ba? Totoo naman po 'yan. Kaya nga nako, ha? Sabi parang nasa ano ho natin, nasa i-program na natin sa ating kaisipan na taon-taon, ay buwan-buwan, no? Posibleng magtaas siya. Pero pag pumasok na talaga siguro yung September, August, September, ganyan, mababawasan kasi malamig, di ba? Mababawasan ang paggamit natin ng aircon o di kaya naman ng electric fan. Okay na ba? Sige ba, haging Lordy Navarro? Sige. Si Lordy ay may bitbiting balita. Romblon, matagumpay na ipinagdiwang ang Provincial Arbor Day 2026. Lordy Navarro, ibahagi mo na yan.
3: Magandang araw, kabahaging amet. Matagumpay na isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Romblon sa panguna ng Environment and Natural Resources Office o ENRO ang Provincial Arbor Day Celebration 2026. Nito lang 17 ng Hulyo bilang pagtupad sa Provincial Ordinance Number 13-A Series of 2026. Nakiisa sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan ng Kapitolyo, mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Kabilang sa mga isinagawang gawain ng mangrove cleanup sa baybayin ng Barangay Lunons at tree planting sa Agnay Fish Sanctuary bilang bahagi ng sama-samang pagkilos para sa pangalaga at pagpapanumbalik ng kalikasan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Romblon, layunin ng programa na higit pang palakasin ang pangalaga sa kapaligiran at ang mga hakbang lapas sa epekto ng climate change. Natili ring prioridad ang pamahalaang panlalawigan ng pagpapatupad ng mga programang pangkalikasan para sa isang mas luntian, mas matatag at mas napapanatiling Romblon. Nagpasalamat naman ang ENRO sa lahat ng mga naging katuwang sa matagumpay na pagdiriwang at hinikayat ang bawat Romblumanon na patuloy na makiisa sa pangalaga ng ating likas na yaman. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat dahil sa mga panit ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo.
0: Okay, maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Mimba Ropa. At bago lang yung isa pa nating update regarding sa all petroleum products, no, na nag-increase nga po. Ha, singit lang natin ito. Bago natin makalimutan kabahaging Vince, ang mga nagse-celebrate ng birthday.
4: Happy birthday!
0: Yes, batiin natin. Happy birthday. Ang dami pala nagbe-birthday today. Andyan si Apollo Abad. Happy happy birthday.
4: Gayun
0: din kay Mama Mitch. Ayun, ha? Firmarejo. Ng ano to, Holy Trinity. Ayun, ha? Hello po, Mama Mitch. And also, kay Anthony Samaniego Bendo. Ito, yumayaman na itong si Mr. Bendo, di ba? Ha? Oh, nakasama ko ito dati sa isa nating naging tahanan. Yan. Anthony Samaniego Bendo, happy happy birthday. Gayun din kay Sir Ed Padillo. Kabahaging Ed Padillo, happy happy birthday. Oo, kumbaga ang daming buffer, pero ang bilis magtaas ng langis, no? Pagka naramdaman nila sa international market, teka, ha? Ang taas kagad ng presyo doon, no? Kinabukasan, mataas agad ang presyo dito sa atin. Pero, marami tayong supply, maraming buffer, di ba? Ayun, so yung mga kabahagi, ano? At batay pa ho sa record ng DOE, aabot pa sa halos 46 na araw ang inventaryo ng bansa sa diesel, 43 days naman po sa gasolina, 140 araw naman sa kerosene at 34 na araw sa LPG.
2: The TV you've been waiting for is finally here.
5: Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag yung ate, Tuesday Vargas!
6: Tuesday Vargas!

0: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
1: 1FM!
0: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
2: Okay, balik po tayo dito sa ating programa, ang serbisyo todo-todo. At naku, umiinit ang talaga issue, no? Dito po sa pagkakasangkot ng marami, no? Maraming individual, mga nakapuupo ngayon sa pwesto, merong dati mga umalis, pero alam naman po, mga sikat na personahe, no? Lalong-lalo na po sa ating pamahalaan, no? Ang nasasangkot dito sa flood control anomalies. Meron ng mga nakulong, ha? Mga contractors, mga nasa likod po ng DPWH, at yung iba po ay senador, 'di ba, no? Meron pa mga kongresista na sinasabing ay kumita rin po dito sa maanomalyang flood control projects na ito. At kahapon lamang ay napag-usapan, ano, ito nga pong binabanggit ng Office of the Ombudsman, na? Oo, kasi sabi nga, may tanong, sino nga ba talaga ang mastermind, no? So, bigyan ko lang ho kayo ng konting detalye tungkol dito, no? Base po sa lumabas na balita kahapon, inihag po ng Office of the Ombudsman na magsasagawa ito ng preliminary investigation laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y kaugnay po ng reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act dahil po sa umano'y irregularidad sa mga flood. Sa paunang investigasyon, ay titignan natin, paano nga ba? No, paano nga ba may babalik pang tiwala ng publiko? Dito sa kaugnay dito sa mga naglalabasang alingasngas, no? May kinalaman po sa flood control anomalies. Tayo po ay maswerte at tayo po ay pinagbigyan ng ating butihing kongresista, Congressman Antonio Tinio, no? Ito ay nakasama natin nung tayo po ay umuupo pa lamang sa ating programang pamumuno. Yes, ha? At muli po nagbabalik sa Radyo Pilipino si Kong Antonio Tinio, kinatawan po ng ACT Teachers Party List, no? Magandang araw po, Kong. Welcome again dito po sa ating programa, Met Minion po of Radio Pilipino. Mukha na putol si Kong.
3: Hi, good morning, yan. Met. Good morning po sa ating... Good morning, Met.
2: Morning po. Yes, Kong. Magandang araw po. Ay, medyo naputol ang signal ni Kong. Sige, saglit lang, ha. Actually, mga kabahagi, alam niyo, marami na mga katanungan na i-forward dito sa atin. At maganda, no? Maganda po na mismo ang ating butihing kongresista ang tumugon, ha, dito sa kanilang mga importanteng katanungan. At yun din po ang ating yung mga importante pang bagay na mayroong mga binabanggit dito, no? Ay sige, babasahin natin. Ako, may nakakita na ako mga messages dito. Oy, si Booker Panotes ng Cavite nanonood sa atin at merong pagbati. Sige, mamaya, ha? Booker, bibigyan daan natin 'yan. I understand, ready na ulit, ha? Ang komunikasyon ni Kong. Yes, Kong.
3: Yes,
2: magandang umaga po.
3: Hello.
2: Yes po. Welcome again dito po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo.
3: Yes, again, magandang umaga, Met. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Thank you for inviting me sa inyong programa.
2: Opo. Kung ito, sabi nga ay patuloy na dumadami, no, ang mga nakikita nating personahe na nadadawit, ano, bukod pa dun sa mga nauna po, mga nakulong na, ha, at mga na kontratista, mga po nasa likod ng DPWH, ano, and even po mga may panibago pong update actually, ha, dito sa pinag-uusapang anomalya sa flood control projects. Ang huli po, no, itong kanina nga po na binasa ko kanina, yung pahayag po ng ombudsman na sinasabi, no, particularly ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, na

0: Itong si magsasagawa sila ng investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez na itinuturing na central figure. Kung ano pong masasabi niyo rito, pagka ba central figure, ano ba ang sa tingin niyo ibig sabihin niyan?
1: Well, central figure ibig sabihin susi ang naging papel sa blood control corruption scandal, ano? At well, of course, maintindihan naman natin dahil budget ang involved dito at of course, hindi natin makakaila ang susing papel ng House of Representatives at ng Senado no, sa pagbubuo ng budget. No, so kaya dapat lang no, na maimbestigahan ang former Speaker of the House at maging ang Senate President, ang dating Senate President dahil hindi naman ma-approve ang mga budget noong 2023, 2024, 2025 nang wala yung pamumuno at pagpayag ng dalawang yan. Pero masasabi natin, alam nyo, last year pa, December pa, or before December, ay sinasabi na ng ombudsman na iimbestigahan daw nila si former Speaker Romualdez. Hanggang ngayon, ganun pa rin. No, para na, you know, totoo ba yan? Dahil ilang buwan nang nagpapahiwatig si ombudsman na magkakaroon ng investigasyon o sisimula na ang investigasyon. Pero mukhang hindi naman na tumutuloy. No? Pero bakit mahalaga na gawin ito? Dahil nga, kung tatanungin natin ang publiko ngayon, parang nandiyan na yung perception na selective, pili, hindi yun. Patas ang nangyayaring investigasyon at pagkaso kaugnay sa flood control. No? Malakas yung perception na, well, kapag kaaway ka ng administrasyon, madidiinan ka. Pero pagka kakampi ka or bumaliktad ka at kumampi ka na rin, ay biglang may sasantabi muna yung mga aso. Diba?
0: Opo.
1: So malinaw po yun. Hindi lang yun, malinaw din na meron talaga na mga sabi nga sacred cow, hindi na hindi gagalawin, hindi ginagalaw. Lalo na yung nasa executive branch, yung mga, kasi para mangyari yung flood control, hindi lang naman yung Kongreso at Senado. No? Ano yan eh? Yung modus ng flood control, kailangan may tulungan sa pagitan ng executive branch ng Kongreso dahil dyan nagaganap yung mga insertion ng mga project. Tapos sa executive naman, dahil dyan nangyayari yung actual na bidding ng mga awarding sa mga contractor at sa mga contractor na yun nanggagaling yung mga kickback.
0: Opo.
1: No? So, kaya may malaking involvement ang executive branch dito. Pero ano nangyari sa mga involved sa executive branch? Si former Secretary Bonoan ng DPWH, tinatrabaho pa ngayon, nabigyan ng immunity.
0: Yes, oo. Dahil ano na siya eh, di ba? Siya po ay considered na po na talagang... importanteng witness na po, no? Oo.
1: Pero bakit kailangan pagbigyan siya ng immunity? Eh meron na silang whistleblower, yun ng si Undersecretary Bernardo.
0: Yes.
1: Sabi ng mga nakakaalam, eh siya naman talaga yung kumakamada along with ang yumaong Yusek Cabral, no? Mm-hmm. Siya talaga yung nagtatrabaho, kumakamada sa mga insertion, sa pakikitungo sa mga contractor at hindi naman yung secretary, syempre yun ay kumbaga final approval lang, pero ang may alam talaga ng mga detalye ay ito lang si Bernardo. So meron na silang whistleblower.
0: Oo.
1: Bakit kailangan pa ng additional?
0: Yes.
1: No?
0: Opo.
1: So, yun po ang isa, pero hindi lang si Bonoan, no? Of course, nandiyan yung Sinibak na Executive Secretary, Bersamin, Sinibak na DDM Secretary,
0: Pangandaman.
1: Pangandaman, na hanggang ngayon, wala. Kumbaga, sinibak sila, pero walang anumang pag-question, walang ang paliwanag kung bakit sila sinibak, hindi iniimbestigahan, no?
0: Opo.
1: At bakit po ganun? Bakit parang protektado ang mga ito? Kasama rin, kailangan mong banggitin yung si Undersecretary Adrian Bersamin.
0: Ayun.
1: Yung apo.
0: Opo.
1: Ng Executive Secretary, dahil sa totoo lang, siya yung bagman ng presidente mismo.
0: So marami, marami talagang, nakikita nyo po rito, maraming nasasangkot, ano? Kaya nga, meron pang isang question. Okay, kung may question lang dito, ano, si Ana Cervantes ng Capiz, no? Yung kanina binanggit nyo, yung punto po na nagiging selective ang pananagutan, no? So, ano po ang sa tingin nyo dapat gawin natin na nang mamamayan, ano? Ng publiko na nagmamatsyag kaugnay dito sa patuloy po na sinasabi ng investigasyon para hindi maging selective ang pagpapanagot dun po sa mga nasa likod nito?
1: Well, kailangan po ugatin natin bakit ba selective ang administrasyon. Ang pinakadahilan po kung ba selective ang investigasyon at kaso sa flood control dahil ang pinakamalaking isda sa flood control ay si Pangulong Marcos Jr. No, so kailangang protektahan yung mga malapit na alyado whether sa House, sa Senate at mismo pinoprotektahan yan para protektahan ang Pangulo. Kasi pag diniingan yung former speaker, pag diniingan yung si Bonoan, eh sino ba ang ituturo nila? Ituturo nila, of course, ay ang Pangulo mismo. No? Kaya para talaga maging tunay at ganap at walang kinikilingan at patas ang pagpapanagot sa flood control corruption, kailangan panagutin ang Pangulo mismo.
0: Ayun. Pero eto nga po, binabanggit ng ating Pangulo, no? Kung talaga po siya may kinalaman dyan sa mga anomalya na yan, hindi naman siya magsasalita sa nakalipas na sona at sinabing mahiya naman kayo, di ba? Nagsalita siya ng ganyan dun sa mga nasa likod ng mga kumikita dun sa mga maanumalyang ghost projects dyan po sa DPWH.
1: Well, hindi naman bagong taktika yan na yung pinakasangkot siya pa yung pupusturang numero unong kalaban daw. No, in this case ng corruption. Eh si dating Pangulong Duterte, ganun din naman. Sabi niya, ayaw niya sa droga. Meron siyang gera kontra droga. Pero ang lumalabas, protektor pala siya ng mga drug lord sa Davao. No, particular, ito sina Peter Lim, Michael Yang, and so on. Yan ang lumabas sa Quadcom hearings nung nakaraang Kongreso. No, so hindi bago yung ganung taktika na ikaw ang pinakasangkot pero para protektahan ang sarili ay ipo-project mo ang sarili mo bilang number one crusader laban dito.
0: No?
1: Yan ang nakikita natin ngayon.
0: I see. Okay, so balikan lang natin yung ating pinaka-question. Ayan. Paano natin maibabalik ang tiwala ng publiko sa ating pamahalaan? Dahil kung babalikan ko po yung mga binanggit ninyo, ang daming sangkot. Mula sa mga isa-ibaba hanggang sa pinakamataas na pamunuan ng ating bansa ay sangkot dito. Paano natin maibabalik itong tiwala ng publiko na mamamayan sa ating pamahalaan?
1: Well, ako, ang konkreto ay dapat simulan at gawin ng unahin, in other words, ng ombudsman ang investigasyon sa executive branch mismo. No, so Ang simula na lang dun sa mga cabinet officials, no? Yung mga sinibak na cabinet officials, ba't pa sila sinibak in the first place? At bakit walang anumang investigasyon na naganap? Sinibak na sila eh. So, unahin doon para at least, yun, kung wala talagang involvement, di wala. Pero at least nagkaroon ng investigasyon. Hindi tulad ngayon na merong mga nagtuturo sa kabinete at sa pangulo mismo,
0: opo,
1: including si Yusek Bernardo, yung star witness ng gobyerno laban sa flood control. Yung testimonyo niya ginamit para ikulong si Senator Jinggoy, no? Yung ibang mga contractor na nakakulong ngayon, yung sa Bulacan and so on. So bakit yung bahagi yun ng testimonyo ni Bernardo ay sineryoso at nagresulta sa pagkaso at pagpapakulong, pero yung binanggit ni Bernardo kaugnay sa insertion niya sa insertion ng Pangulo at pagbigay ni Bernardo ng 8 billion na kickback Pangulo, bakit yun hindi iniimbestigahan? Para mabalik ang tiwala, ay kailangan pahintulutan ng Malacanang na magkaroon ng investigasyon sa kabinete mismo. At kung tumuro ito sa Pangulo, edi sorry na lang. Pero opo, kung wala pa lang tinalaman talaga, edi wala. Pero at least, siguro dyan isang susing hakbang yan para magkaroon ng maibalik ang tiwala at hindi masabing hindi patas ang nangyayari ngayon.
0: Ayun. Okay. So, Kong, thank you very much po sa oras na binigay niyo po dito sa amin. At alam ko, busy-busy rin kayo, no? At kabilang ko kayo sa gagawin pa, sa ginagawang paghahanda ng Kongreso dito sa nalalapit na station, State of the Nation address ng ating Pangulo. Ingat po kayo, Kong. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po. Magandang umaga.
0: Okay, so yan po mga kabahagi si Kong Antonio Tino. Tatanong ko pa sana yung yung kanyang mga inaasahan sa nalalapit na sona ng ating Pangulo. Yung kanyang antabayanan dahil actually maraming inihintay ang ACT Teachers Party List dun sa mga naging plano ng ating administrasyon kung meron bang na isakatuparan sa mga ito. Anyway, siguro sa mga susunod nating panayam kay Kong, Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo Tortodo!
2: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo Todo-Todo.
3: Serbisyo Todo-Todo.
4: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
5: Sasahim papawid na
6: Professor on Air.
7: Professor on Air.
4: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
7: Professor on Air.
8: Professor on Air.
4: Talino, kaalaman at kasaysayan
9: for everyone.
10: Professor on Air.
11: Professor on Air.
4: Kasama si Professor Willie Perez.
12: Professor Willie Perez.
4: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
13: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
8: Radyo Pilipino.
13: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
8: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
14: Online at on air.
8: Expect non-stop tawanan,
14: kwentuhan at balagbagan na may sense.
8: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
14: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
8: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, maraming salamat ha sa mga mensahe po na akin po nakita, no, while tayo po ay naka-break. And eto na, kabahaging Vincent, isa pang bagsak naman dyan.
15: Happy birthday!
0: Yes, happy birthday to Stanley. Yan po ay isa sa mga anak ng ating Meta Booker Panotes ng Cavite.
15: Happy birthday!
0: Stanley, happy, happy birthday. Be a good son, ano? And sige, no, ingat lang kayo dyan and ipagdadasal ko ang patuloy na maayos na kalusugan na ninyo and of course ng buong pamilya, ng pamilya Panotes. Diba? Thank you so much, ha, Mate Booker, sa panonood lagi at syempre sa pagmemensahe. No? Maraming lagi nagko-comment to sa ating mga discussion. Samantala, si Jade Emma Hero, ang bibit na balita, may kinalaman si Pidea na sabatang drug din at taniman ng marijuana. Tatlong suspect arestado sa Dapa, Siargao Island. Kabahaging Jade Emma Hero, ibahagi mo na yan.
16: Kabahaging Mamet, tatlong katawang na aresto sa isinagawang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng kapulisan na humantong sa pagbuwag sa isang hininalang drug den at pagdiskubre sa tinatanim ng mga halamang marijuana sa barangay Santa Fe, Dapa, Surigao del Norte, bandang alas 2:20 ng hapon kahapon. Pinangunahan ang operasyon ng PDEA Regional Office 13, Surigao del Norte Provincial Office PNP sa pamuno ni Agent Winifredo Algabia Jr., katuwang ang Seaport Interdiction Unit ng Surigao del Norte Provincial Police Office sa pamagitan ng Provincial Intelligence Unit. Ang mga naaresto ay nakilala lamang sa kanilang mga alias: Zaldi, 45 taong gulang, residente ng barangay Santa Fe at sinasabing tagapangasiwa ng drug den at nagtatanim ng marijuana; Domingo, 45 taong gulang, residente rin ng naturang barangay na sinasabing empleyado ng drug den; at naaresto din si Zaldi, 23 taong gulang, residente ng barangay Bituon del Carmen, Siargao, na sinasabing bumibisita sa nasabing drug den. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 1,000 gramo ng marijuana na may halagang hubuit kumulang 20,000 pesos kabilang ang ebidensya. Narecover ang tinatayang 200 gramo ng tuyong marijuana na may kasamang ugat at tangkay, 5 handpipe na may residyo na marijuana, 1 punla ng marijuana at 7 ganap pang halamang marijuana. Narecover din sa bypass operation ang bypass money na 5,000 pesos. Naharap ang mga naresto ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 12 sa Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo todo-todo!
0: Okay, maraming salamat, kabahaging Jade Emma Hero. Sabi ko sa'yo, Vincente, araw-araw na lang, walang kamintis-mintis, meron mapalaging naaresto, hindi sila nauubos. Yun lang yun. Anyway, mga kabahaging, ako, ha? Hindi na natin napag-usapan yung update, ano, dun sa impeachment, pero saglit lang, no? Oo, ubos na tayo sa oras, eh, ha? Oo, anyway, 8th day ngayon sa impeachment trial ng ating VP, no, VP Sara, at doon po sa huling kanilang update, ano, pinahintulutan po ng Senate Impeachment Court ang pagpapasabina sa tax records at bank accounts ng ating Pangulo or Vice President, no, Sara Duterte, gayon din po sa kanyang asawang si Attorney Mance Carpio. Yun na yun. Pinakabuod po nung nangyari sa oral argument, no, yun po yung naging desisyon ng Senate Impeachment Court. Mga kabahagi, oras na para ko'y magpasalamat at magpaalam. Of course, sa ating mga nasa likod ng production, Miss Ango, Jan Serge Magat, Fiana Sweet Ferreira, Antoine Mikael, at sa ating po nagsilbing director for today, aba, si Jem Cabrera pala. Thank you. Kasama niya po si Sofia Policarpio, Jemina Faustino, Kenshin Manresa, at si Cairo Bordeos. Maraming maraming salamat, OGTs natin yan from UCC. At syempre pa, ang ating magiting na co-pilot, Vincent Doraga, with a supervision of Engineer Day. Mga kabahagi, maraming salamat. Hanggang tomorrow, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo. Dito yan sa serbisyo todo.
3: Serbisyo todo-todo.
2: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong, may serbisyo.
17: This is your only one.
18: Your only one.
19: Your only one.
20: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
21: 1FM. Number one.

0: Time check, 12 o'clock.
1: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
2: Isang gwaldong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: 1 FM.
5: This song is brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Meg.

0: Time check, 12:15.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: FM.
1: Time check, 12:30.
2: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: licensed Vihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundilif is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liveraid Pro.
6: May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
3: mabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
7: This song is brought to you by
10: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
10: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paginga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: One FM.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: It's 1 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
2: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginhawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 1 FM.
4: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: This song is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule.
6: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
7: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 1:11 FM. This song is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by
3: Liver Aid Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liver Aid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 1FM. This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This song is brought to you by
10: Liver Aid Pro.
9: May silima rin na?
10: May multivitamins pa?
9: Yan ang Liver Aid Pro.
10: Tulong sa pangangalaga ng atay?
9: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: One FM.
15: This song is brought to you by Gen-Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen-Z Plus yan.
13: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywang,
8: aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May Undenatured Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
11: May Silymarin. May multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: One FM.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 101 FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
1: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: One FM. This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
3: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: FM. This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop.
5: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalaala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod! Siko! Baywa! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 1 FM.
0: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
1: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: licensed vihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 1 FM.
4: Song being sponsored by M. Lulier. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Nagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywang. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Ang batang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: One FM.
7: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!

0: 1FM.
1: It is now 4 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLULIER customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLULIER services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero subukan ko. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: 1 FM.
1: Song being sponsored by M. Lulier.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 1 FM.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
4: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: ulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liver Aid Pro.
3: May Silymarin. May multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-FM.
8: This song is brought to you by
9: Liver Aid Pro.
8: May Silymarin na.
9: May multivitamins pa.
8: Yan ang Liver Aid Pro.
9: Tulong sa pangangalagan ng atay.
8: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: value. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
3: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
6: May silima rin na?
5: May multivitamins pa?
6: Yan ang Liver Aid Pro.
5: Tulog sa pangangalaga ng atay?
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Send me Glite. A beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
10: Drink light, live light, sounding light.
11: Drink responsibly.
12: One FM.
13: This song is brought to you by Plemix Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemix!

0: It's 6:15.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
0: Mm-mm.
3: At magaling na akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bimeg ang kapili. Be the best, be galing. Bimeg.
2: One FM.
3: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
4: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kutis Silka in as early as 7 days.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi na uugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang. Pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rice Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating mga tutunan tagumpay sa kalusugan nationwide.

At din syempre sa inyo ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14-in-1 plus 1. Rice plus herbal capsule rice 4-in-1 premium glow soap. At syempre po mga kaibigan, ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman nga muli. Dito po naman sa ating paladudunan, tawag na po sa ating po namang numero, bukas na po yan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Tawag na po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 ay numero mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong likod at tayo po'y magkwentuhan naman muli. Dito po naman sa ating paratuntunan.

0: Itawag po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Sa lahat ng mga nagtatanong sa atin, ano po, yung mga may mga pinapaabot po ang mga mensahe dito po sa ating programa. Marahil ang iba po sa inyo ay ganun din po yung mga gusto po ninyong ipaabot dito po sa ating palatuntunan. Ito po yung katanungan, ano po? Isang katanungan po kay galing po kay Nanay Letty ng ano to? San Jose, Occidental, Mindoro. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Letty. Ito yung kanyang tanong, mga kaibigan, na nais po natin bigyan po ng kasagutan. At sabi ko nga, marahil ay ito pong tanong na ito ay tanong din po ng iba po sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nagsisimula pa lang sa pag-iinom po ng ating rice coffee. At yung mga kababayan po natin na talagang hindi naman na laging nakikinig sa ating programa. Pero bago yan, mga kaibigan, meron muna tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Romy Ursoa po sa Pagadian City.
0: Romy, okay.
1: Tatanong ko lang sana, Kuya Boy, kung saan mabibili ang rice coffee dito sa Pagadian po.
0: Pagadian City. Okay po, Tatay. Tatay Romy, ilang taon na po kayo?
1: 69 po.
0: 69. Di pa po kayo nainom ng ating rice coffee, Tatay Romy?
1: Wala pa po. Kay susubukan ko sana po eh.
0: Opo, paano po ninyo?
1: Hindi ko naman kasi alam kung saan manibili dito sa Pagadian ng rice coffee, Kuya Boy.
0: Tama po. Tatay Romy, paano po ninyo nalaman yung ating po namang produkto?
1: Palagi kasi akong nakikinig sa programa ninyo, Kuya Boy, matagabi iba.
0: Maraming salamat.
1: Radyo Bagting.
0: Radyo Bagting. Opo, kada gabi, napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee, Tatay.
1: Opo. Opo, Kuya Boy.
0: Kayo po ba ay may iniinda rin po ba kayo, Tatay Roming, karamdaman sa ngayon?
1: Meron po. Dito, akong arthritis ba, Kuya Boy?
0: Arthritis.
1: Matagal na kasi itong nararamdaman ko. Hindi naman magaling-galing, Kuya Boy.
0: Mataas po yung uric acid po ninyo panigurado. Hindi po ba ninyo napacheck up yan sa doktor, Tatay?
1: Napacheck up po ako, Kuya Boy. Pero ang finding sa doktor, kung daw, arthritis
0: banda ito? Arthritis, opo. Tatay, dapat po, may iniinom po ba kayong gamot? Galing po sa doktor?
1: Mayroon po.
0: Okay. Tuloy-tuloy niyo lang po yan. Nahinto na. Okay po.
1: Nahinto na, Kuya Boy, kasi tapos naman kasi sa tira eh.
0: Opo. Tatay, dyan po sa Pagadian City, makabibili po kayo ng ating rice coffee. Tama po yun na kayo po ay magsisimulang uminom ng ating rice coffee kasi malaki po yung maitutulong po nito kapag ito po tuloy-tuloy po nating iinomin. Basta po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin yan makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Dyan po sa Pagadian City, Sambuanga del Sur, tama po ba ako?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Sambuanga del Sur. Okay. Diyan po, Tatay. Tayo po ay makabibili po ng ating rice coffee diyan sa Jade Vine Pharmacy. RX.
1: Jade Vine.
0: Opo. Alam niyo po yun?
1: Opo. Marami kasi pharmacy dito sa amin po, sa Pagadian.
0: Opo. Meron din po diyan sa RX Nians Pharmacy.
1: Saan po?
0: RX Nians Pharmacy.
1: Ano yan? Opo, mayroon.
0: Mayroon po. Tapos dyan po, Tatay, sa Butika Esther.
1: Butika Esther, opo.
0: Opo, alam niyo po yan.
1: Alam okay. Pa yan, mga pharmacy na yan po.
0: Tama po. And dyan po sa South Star Drug, malapit po sa simbahan.
1: South Star, opo.
0: Okay. Doon po, Tatay, tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ang tanong ko lang ngayon sa inyo, Tatay Romy, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Wala pa po.
0: Opo.
1: Hindi ko naman... Hindi ko naman kasi alam po kung saan mabibili ang rice coffee.
0: Tama.
1: Po.
0: Tatay Romy, gagabayan po kita. Hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Hanapin ninyo, Tatay Romy, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Apo, at ang spelling po, tatay, ang spelling po ng rice natin.
1: R-I-S-E.
0: Tama po, R-I-S-E. Tapos, dyan po sa, ano, sa... tama po. At papaalala ko lang po sa inyo na dyan po sa karton na yan, may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero buwamera po yan, hindi po yan hotdog. Tapos may sikat ng araw sa taas. Para hindi kayo magkamali lang, tatay. Dapat sigurado po yung produktong mabibili po ninyo. At yan po yung iinumin po natin, tatay Romy, sa araw-araw. Dapat po, mas maigi po, 2-3 sachet sa isang araw. Pero, sabi nga po ninyo, kung nagtitipid kayo, kahit po ilan, basta po meron kayong iniinom araw-araw ng ating rice coffee. Basta po meron. Basta po meron kayong iniinom na rice coffee sa araw-araw. At tuloy-tuloy dapat yung pag-iinom po nito. At yun po yung, doon tayo doon natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee, tatay.
1: Ah, apo.
0: Okay po.
1: Sige po, maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Apo, Tati Romy, nagkakahalaga lang po ito ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yung laman.
1: Ah, 180,
0: apo. Apo. Sige. Tati Romy, kapag kayo po yung nakabili, Tati Romy, at umiinom na po ng ating rice coffee, balitaan nyo naman po ako, Tati Romy.
1: Apo, apo.
0: Okay po, maraming salamat po.
1: Salamat po, Kuya Boy.
0: Thank you very much, Tate Romy. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tate Romy ng Pagadian City. 69 years old, mga kaibigan, at magsisimula na pong uminom ng ating rice coffee. Ito, sabi ko nga kanina, yung pinag-uusapan po natin, marahil ano po na kayo po'y magtatanong. Another caller on the line muna. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
2: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Sige, Gumaka po ako.
0: Gumaka Quezon. Ano pong pangalan?
2: Gloria Arimada.
0: Ano po?
2: Gloria
0: Arbada. Gloria, taga Gumaka. Okay po, Gumaka, Quezon. Okay po. Nanay, Gloria, ilang taon na po kayo?
2: 86.
0: Wow, 86 years old. Umiinom na po nanay ng ating rice coffee?
2: Hindi nga po.
0: Hindi pa, bakit po?
2: Nakabili na po ako nun. Bakit ganun po ang lasa?
0: Lasang damo. Tama po, tama po ba yung nabili po ninyo?
2: Ayan, bumili ay yung aking anak. Ay, sabi yun daw ay yung magic sa ano? Ano ba yun? So,
0: ano po yung nabili? Baka po iba yun. Baka po hindi po yung ating produkto, nanay.
2: Ay, makuha. Lasang damo ho, kan?
0: Baka po hindi yan yung ating po namang rice coffee, nanay. I-check po ninyo. I-check po ninyo, nanay, ha? Kasi yung ating rice coffee po ay masarap.
2: Ay, ang natikman ko po ay yung markape noon, nung unang-una, nung dati lang ang markape. Yun ang natikman po, sarap nga po yun.
0: Mm-mm. Hindi ko po yun kilala, hindi ko po yun alam.
2: Ang po lang po narinig.
0: Opo. Tapos, nagsimula na po kayong uminom ng rice coffee. Ang tanong ko ngayon, tama po ba yung produktong nabili po ninyo? Kasi sinasabi po ninyo, lasang damo. Yung ating rice coffee ay masarap. At sinasabi nga po ng ating mga kababayan na nakaiinom na po nito, nakaka-addict daw. Eh bakit po sa inyo lasang damo? Baka naman po iba yung nabili po ninyo, nanay.
2: Ay, ewan po. Tatanong ko po sa bumili.
0: Opo. Ganito po, nanay. Basta po yung ating rice coffee, nanay, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang rice po natin, nanay, ang spelling po niyaan ay R-I-S-E. Okay po, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Lalong-lalo nang hindi po ito gawa sa sinunog na damo. Nanay, para... Okay. At dyan po sa karton, makikita nyo po, nanay, yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. At hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para sa paghahanap po ng ating rice coffee. Para masigurado po ninyo na tama po yung ating po namang produkto na nakuha po ninyo. At baka po iba yung nabili po ng anak po ninyo sinabi lang na rice coffee, baka po iba. So, i-check po natin, ha, nanay, ha?
2: Uminom din po si Elasan Damurongma po.
0: Ah, damo talaga yung ano, yung lasa.
2: Sa Gumaca po ako, Progreso.
0: Apo, sa Gumaca, Quezon. Apo. Sa Gumaca po, napakarami natin ng ating rice coffee dyan na may bibilhan. So, halos po lahat.
2: Nagulog nga po yung ano po ng ano ng pangulog sa Markape. Yung kung Markape ang tatikma ko, masarap po.
0: Opo, opo. Hindi ko po yan alam. Hindi ko po yan alam. Hindi ko po yan kilala. Yan na sinasabi po ninyo.
2: Akala ko kumbanya niyang Markape.
0: Ah, hindi po nanay. Hindi ko po yan kilala. Rice coffee po sa atin.
2: Sige, salamat.
0: Opo, opo. Sige po nanay. At balitaan niyo po ako kung rice coffee po ba yung talagang yung kulay gintong dilaw na karton yung nabili po ninyo, yung iniinom po ninyo at baka po iba. Baka po ibang produkto, kaya po iba yung lasa para po sa inyo.
2: Baka nga po.
0: Balitaan niyo po ako, Nanay, ha? Kapag na nakita niyo na po, Nanay Gloria, ha?
2: Opo.
0: Tawagan niyo po ako muli. Salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo.
2: Sige po. Salamat.
0: Nakikinig po ba kayo lagi sa ating programa?
2: Oo. Araw-araw po.
0: Araw-araw. So dapat ang iniinom niyo po yung ating rice coffee dapat. Hindi po yung kung ano-anong ibang lasang damo. Kasi kasi nakikinig kayo sa ating programa, iba naman pala yung iniinom po ninyo.
2: Wala po akong makalakad at labo na po ang mata ko pati.
0: Malabo yung mata, tapos hindi makalakad kasi may arthritis, tama po?
2: Siguro po.
0: May mga iniinom po ba kayong gamot galing sa doktor? Napa-check up nyo na po ba yan? Ano pong sabi ng doktor sa inyo?
2: Iniinom ko lang yung Losartan.
0: Sa high blood yun?
2: Oo.
0: Opo. Ituloy nyo lang yun. Kapag kayo po umiinom ng ating rice coffee, dapat itutuloy nyo lang po yun. Kasi yun po yung advice ng doktor. Pinag-aralan niya ng doktor. Kung bagat sinake up kayo, kaya dapat ituloy-tuloy nyo lang po yan.
2: Meron na ako sa puso, tinigil ko na po.
0: Bakit naman po, nanay? Kung yun po yung advice ng doktor, dapat po ituloy-tuloy nyo lang po yun.
2: Hindi naman po ako naigi eh.
0: Hindi ka naman naigi. Mas lalong hindi ka maigi niya kung aalisin mo pa yung gamot.
2: Nasa awa na po ako ng kabibili pag walang pambili.
0: Yun nga po. Yun po yung problema. Yun po yung nanay. Sige po, basta asahan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin para malaman natin kung tama po yung sinasabi po ninyong lasang damo, nanay.
2: Tagal na po ako natawag sa inyo, ngayon lang kayo nakasagot.
0: Ngayon lang nakasagot, opo. Pasensya na po dahil sa dami po naman. Alam nyo naman, napapakinggan nyo naman yung dami ng mga nakakausap natin sa araw-araw sa bawat programa po natin.
2: Naririnig ko nga po yung isang taon na daw rin nakakalakad ay nakalakad.
0: Diba? Napapakinggan nyo po yun. Sila po yung may sabi niya, nanay, hindi po ako. So, opo, lahat po ng mga testimonya. Opo, lahat po ng mga testimonya ng ating mga kababayan, sila po yung tumatawag, kagaya po ninyo. Kayo po yung kusang tumatawag dito sa ating programa, nagtatanong. Ang iba naman, dahil po sa kagalakan, dahil po sa kasiyahan na natulungan sila ng ating rice coffee, binabahagi po nila.
2: Tatanong po ako.
0: Ano po yun?
2: May acidic.
0: Ano po yun?
2: May acidic.
0: Sino po?
2: Yung aking anak.
0: Pwede po siyang uminom ng ating rice coffee. Kung acidic po siya, nanay. Makakatulong po itong ating rice coffee at marami na po tayong testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom. Yung lagi ko po sinasabi, basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang. Huwag po putulin yung pag-iinom ng ating rice coffee.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo.
2: Tawag na lang po ulit ako pag natutunan na ulit.
0: Yes. Basta yung sabi ko, nanay, i-check po ninyo kung yan po ba ay kulay gintong dilaw na karton. Tapos dyan sa, kung ang spelling po R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, R-I-S. S po yan, hindi po yan C. Ang atin. R-I-S po sa atin. R-I-S-E. Para hindi po kayo kumbaga malito, yun po yung hanapin po ninyo, RISE na sa kulay gintong dilaw na karton. Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas yung ating rice coffee, lalo na hindi po ito gawa sa damo. Okay po, nanay, para po sigurado tayo.
2: Ito ako isang sa taste. Ano? Titikman ko kung hindi nalasang damo.
0: Okay. I-check muna po ninyo, nanay, kung tama po ba yung produkto. At baka naman kasi iba yung produktong nabili po ninyo. Kaya po, iba yung lasa.
2: Hindi po ako bumili eh.
0: Okay nga po. I-check nyo po dun sa bumili para sigurado po tayo, nanay.
2: Okay. Sige po.
0: Okay po. Maraming salamat po. Maraming salamat, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
2: Sige po.
0: Thank you very much po. Oh, mag-iingat po kayo. Bye-bye. Ayan si Nanay Gloria ng Gumaca, Quezon. Lasang damo daw. Baka iba yun. Baka baka hindi po yun sa atin. Kasi, di ba? Doon sa ating mga kababayan, matagal nang umiinom po ng ating rice coffee, hindi po sasang-ayon doon sa sinabi ni nanay na lasang daw. Eh, ang iba nga nagsasabi na na-addict na nga ako nito, Kuya Boy. Kasi napakasarap ng rice coffee. Eh, bakit kay nanay lasang daw? Baka iba yung nanay na yung nakukuha din nanay. Tawag po ngayon, mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan.

0: Tumawag po kayo mga kaibigan, 0969-226. 9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. O, doon po sa tanong kanina, kung hanggang kailan daw po kasi pwedeng inumin yung ating rice coffee. Ito, yun po yung tanong ha, ni asan na ba yung mensaheng yun, natakpan na. Yung tanong sa atin, kung sabi niya, Kuya Boy, hanggang kailan po dapat akong uminom ng rice coffee? Ito na po yung sagot ko mga kaibigan, bago po tayo magpaalam. Dahil nga po sa ang atin po namang rice coffee ay siya pong cleanser, tagapaglinis po naman sa atin. Tagapaglinis po naman ng mga basura na pinapasok po natin sa ating katawan na nanggagaling po sa mga kinakain po natin. Kapag yan po kasi ay nasipsip, sabi nga po natin, ulit-ulit po ako niyan, kapag nasipsip na po yung nutrisyon niya, nagiging basura na po yan sa loob ng ating katawan. Ang problema, kung kulang po sa nutrisyon yung mga kinakain po natin, talagang nahihirapan tayong i-flush out yan. Kaya nga po, nandyan yung ating rice coffee, nagsisilbi po namang cleanser, at the same time, nourisher, dyan po sa loob ng ating katawan. Kapag cleanser, alam naman natin, tagapaglinis, nourisher siya po yung nagpupuno ng kakulangan po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. O, kailan po ba tayo hihinto ng ating rice coffee? Hanggang kailan po ba tayo? Ang sagot po dyan, hanggang kapag kayo po yung huminto na rin po sa pagkain. Saka nyo po ihinto yung pag-iinom ng rice coffee. Okay po. O, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Agad sa muli na magsasama-sama natin sa ating balado ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
6: This is your only one. Your only one

0: FM.
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Pinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay.

0: FM. 1FM.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away! Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: sa iyong kawan. 1FM.
1: 1FM.
0: Your only one. We 1FM.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga, kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
5: Angie Marcamoyas.
6: Angie Marcamoyas.
5: Angie Marcamoyas.

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Susunod na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Ito ang lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming po salamat sa mga taga-Naga, yung ating mga kasangga dito. Marami pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, syempre yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan ang nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay igwa na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, dagang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa atin lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province. Ano, eh? Malawak po ang lugar na ito, talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po at yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag Mimarupa naman, itong lugar po ng
Rumblon. Ano po? Abay, alagang-alaga ng kampanyang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng company na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming po salamat sa mga taga Rumblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Rumblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po namang kayo isuki ng ating produktong markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tundo Panalo at magka premium raffle promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang palala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: babalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo, tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating kasanggad kalusugan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
0: Ikaw ay nakikinig sa Kasanggad Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias. Marcomanias.
1: Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasanggat Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Atin pong pag-usapan itong masarap at mabisang Marcafe, ang ating Marcafe Brown Rice Coffee, ang kaping napakahusay para sa ating mga parents. Ito po ay with stevia mga kasangga, no? Good morning po mga parents kong minamahal sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At marami po ang kumukonsumo nitong ating Marcafe Brown Rice mga parents kong minamahal. Ito po ay may mga pinagsama-samang mga herbal extra kaya po mabisa yung ating inuming kape sa umaga. Kaya nga po nilagyan ng mahuhusay na mga herbal extract para makaiwas po tayo sa kaping mataas sa caffeine content. Mga parents kong minamahal, ano? At siyempre, makaiwas din tayo mga parents kong minamahal sa kaping mataas sa sugar, mga kasangga. Yung bagang nagkakape tayo pero wala namang nakukuhang sustansya, walang binipisyo ika nga. Pero kung ang atin pong kakapihin ang kaping may kasamang herbal extract, sigurado pong walang kasayang-sayang ang inyong pagkakape. Hindi masasayang ang inyong ibinibili sapagkat tunay na mahusay at masustansya, punong-puno ng nutrients ang ating kaping Marcafe Brown Rice Coffee with stevia mga parents kong minamahal. Magaganda po ang sangkap mga parents ko. Para po sa mga baguhang nakikinig pero yung iba naman ay tumatangkilik na at sila po ay talaga namang nasasarapan na ha, sa ating kape. At hindi lang nasasarapan, sila po'y sumisigla ang pangatawan dahil po sa mga sangkap ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Ano?
0: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
3: MG Marcomanias. Marcomanias.
4: MG Marcomanias. Marcomanias. Marcomanias.
1: So ito po mga parents kong minamahal ay may mangosteen extract na kasama. Naka-powdered form po yan mga kasangga, no? Tapos ito pong agaricus blasi muril mushroom. Ito pong moringa powder. Mayroong purple corn. Siyempre kasama po yung tungkat ali. Itong spirulina. Siyempre nariyan yung napakagaling po nating alkaline powder mga kasangga, no? So kaya ang atin pong kape ay napakagaling mga kasangga at talaga namang ito po ay pinag-aagawan sa merkado dahil sa kanyang kahusayan. Marami ang may gusto ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Kaya sa ating mga tagapakinig, nabanggit ko po nung minsan na ipaliwanag po yung ilang mga sangkap tulad po ng sangkap na bran and germ mula po naman sa brown rice o brown rice yung pumbigas mga kasangga, no? Tapos yung ating mais, ha? Pero nitong kahulihan ang ating natalakay ay ito pong moringa. Ngayon naman po mga parents kong minamahal, naghahanap naman talaga kayo ng kaping may extract po ng mangosteen. Abay, maniwala kayo mga parents kong minamahal, ano? May dosage din po namang nangyayari sa ating formulation about sa ating mangustin. Ano? Kapag yan po'y sumubra, yan po'y mapaklanay, mapait pa. So hindi naman kailangan maging mapait, hindi naman kailangan maging mapakla. Dahil ang kailangan naman natin dito, yung nutrients, mga parents kong minamahal, ano? Tapos yung hindi naman kailangan malapot, ano? Kailangan katamtaman lamang para naman sa paghigop natin, hindi naman tayo yung sumisimangot, ano? Dapat tayo'y nakakangiti. At dapat ang reaction ng ating mukha ay dapat masaya at saka nagugustuhan, kumbaga, ano? Pero kapag ang isang umiinom ng kape at medyo ang reaction ay negative, ay sa susunod hindi na po iinom yan, mga parents kong minamahal. Ano? Pero sa Mark Cafe Brown Rice, ang nasubukan po natin, nasa alimbawa ay may kaharap po tayo na mga 10 magkakape ng Mark Cafe Brown Rice, pag higop o pag sip pa lang ng ating kape, ang laging nasasambit, abay, masarap pala itong Mark Cafe Brown Rice. Ay siyempre naman, alangan naman, ay ako hindi ho talaga nainom ng masamang kape, ano? Gusto ko'y laging masarap at masustansya. Abay siyempre, nakakaedad na tayo. At ito naman po ay kaya naaalagaan natin dahil unang-una, ako po muna ang tumitikim ng kape bago po ito ilabas sa merkado o bago po ito dalhin dyan sa inyong mga lugar. Dadaan po sa atin yan, mga parents ko, ha? Eh kapag hindi ko nagustuhan ang lasa, di ibabalik natin sa paggawaan. Eh pero pag masarap po, tuloy po tayo. So may panukatan po ang inyong lingkod. Kaya safe po ang ating mga kababayan, ang ating mga magkakape ng Mark Cafe sapagkat alaga po namin ang inyong kalusugan. Ano? Kaya sa ating mga tagapakinig, kaya nga po yung ating mga parents, sa dami po ng nagme-message sa atin, sila po'y nagpapasalamat dahil napakagaling daw po ng ating mga produkto. Ay siyempre naman, alangang gumawa tayo ng hindi magandang produkto, ay di tayo po na may masasayang ang gastos. Ano, siyempre, yan po naman, napakalaki po ng MOQ, ano, yung minimum of order quantity, mga parents kong minamahal, ano? Kaya hindi ganun kabilis o kadaling maglabas ng produkto. Kailangan malaki ang puhunan dyan at dapat makatitiyak tayo sa produktong ilalabas para po hindi po tayo malugi or mawala yung capital sa isang kape para sa ating mga parents. Kaya pag naglabas tayo ng produkto, sinasabi ko sa inyo, sigurado po yan, ha? Abay, ayaw ko masasayang yung pinaghirapan po natin, ano? Yung ating napag-ipunan para makapag-produce ng iba't ibang produkto para sa ating mga parents para po tayo ay makapagpalusog, mga parents kong minamahalan, eh. Kaya maraming salamat po at marami pong tumatangkilik ng ating Mark Cafe Brown Rice Coffee, ano? Tatak Mark Cafe Quality. So, ito po ay nagtataglay ng, alam nyo itong Sangtun, ito po ay isa po sa uring antioxidant, mga kasangga. Ano po? Ito'y mangustin na kung saan ito isang uring antioxidant na makapipigil sa free radical sa ating katawan na maaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman or chronic diseases. Ano po? So, mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects, mga parents kong minamahal. Ano? So, maganda po yung mangosteen extract natin, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang kinuha, in-extract po yan, mga kasangga. Talagang yan ang inihalo sa ating produkto. Kaya napakagaling ni Mark Cafe Brown Rice. Wala na kayong hahanapin iba pa. Kaya yung ating mga parents, hindi po kayo nagkamali ng kinakapin ninyo ngayon. Ha? Kapag yan ay Mark Cafe with Brown Rice Extract. Masarap po yan, mga kasangga. At healthy pa. Ano? Kaya sa susunod po, ay ipapaliwanag din po natin yung iba't iba pang mga produkto para sa ating mga parents. Ano, para naman sa ganun, habang kayo'y humihigop ng masarap na Markafe Brown Rice Coffee, ay medyo may napapakinggan kayong impormasyon, may kaugnayan sa inyong iniinom ngayong kape na talaga palang pwedeng makapagpalusog sa ating pangatawan. Kaya sa ating mga kasangga, mga parents, at mansulok ng ating bansang Pilipinas, huwag nating kalilimutan ang paghigop ng masarap na Markafe Brown Rice Coffee with Stevia.
5: Exciting talaga dahil nandito na ang bagong 10-in-1+1 coffee.
6: Magandang balita, mga kasangga! Ang bigas ng sambayan ng Pilipino, kape na! Markafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Mainam para sa mga nagbabawas ng timbang at sa mga nagpapalusog ng katawan para makaiwas sa karamdaman. Ang brown rice ay isang uri ng bigas na masustansya. Fiber po ito kung saan sinamahan pa ng mga mabibisang herbal extract para mas maging healthy ang ating mga kasangga. Markafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. 10 taong pinag-aralan at sinuri bago ilabas sa merkado para matiyak na makakatulong sa ating kalusugan. 11 na piling-piling herbal extract para sa 21 grams na Markafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Lahat ng ating mga kasangga, pwedeng mag-Markafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Dahil wala po itong table sugar, kinamitan pa ng organic sweetener na Stevia. Parang pampatamis, no worries. Ang Markafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia ay mabibili na sa mga butika, groceries at sa mga tindahan na malapit sa inyong lugar. For inquiries, please call 0947-645-3153.
5: Yummy at

0: Neymar. Tuto panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Kasangga at Kalusugan.
1: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol. Ano? Yung pong ating Jemar to the panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle mga parents kong minamahal ha. Tayo po ay extended at tayo po ay nagiintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng Jemar Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman mga kasangga kung tayo po'y magra-raffle na ano po. Sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na. Tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po. Ah. Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng Jemar to the panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi ha, mga parents kong minamahal ha. Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga ha. Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po humihingi na extension din na baka pwedeng sila kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po yung tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong irarapol, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasanggat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Wag ho sa labas ha. Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Injemar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang-maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
0: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: This is your only one.
3: Your only one.
2: Your only one.
3: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
2: 1FM. Number 1.

0: FM.
1: Number 1. Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarul.
2: Alfredo Catalo Villarul, 63
3: years old, taga Davao, Santiago, Ilocos.
2: Ako po ay tricycle driver. Madalas namininom ng Mark's Cafe Brown Rice 10 in 1. Dahil sa pag-inom ng Mark's Cafe Brown Rice, nagigla rin ang aking pakiramdam.
1: Ang Mark's Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
4: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: J-Mar, tudo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark's Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark's Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
8: J-Mart, todo panalo
7: at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
11: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
10: Ang sikreto ng kutis na blooming.
11: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
10: Kojic para sa linaw.
11: Gluta para sa kinta.
10: Papaya para sa kinis.
11: At carrot para sa healthy glow.
10: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
11: Ang Rice 4-in-1 Soap.
10: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
11: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
10: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
11: Glow na todo
10: sa presyong abot kaya.
11: Kaya ano pang hinihintay nyo?
10: Bili na!
12: Sipol dito, sipol doon!
13: Lahat ay napapalingon.
14: Saan? Sa radyo.
13: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
14: Medyo.
13: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola.
15: Solong-solo mo na
13: si Rico Mambo.
0: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
6: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
16: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Po ako ilapay po eh. Nahihina. Ay, nang mag-take po ako ng Mark si Vitamin C. Tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako tipunin. At saka po ako nakakatrabaho na. Yun po, sir. Lumakas po ang aking katawan.
1: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
0: Mga 2 years na po, sir. Mga nakikinig. Subukan din po ninyo mag-try po ng Mark si Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako tipunin. Natulog po ng Mark C. Ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
2: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.
3: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
4: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
5: 96.1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.

0: It's 7 o'clock.
1: Time check brought to you by Mark Cafe.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Send me light. A beer that's refreshing. Taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
8: Drink light, live light, sounding light.
9: Drink responsibly.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
12: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Opo. Yung Marcapsule, Marcape, saka yung Choco. Tingin ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko pati yung asawa ko, magulang ko sa Marcape. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
11: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
13: Tuhod, siko, baywa,
14: aray!
13: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
17: Saan? Sa radyo.
16: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
17: Medyo.
16: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
2: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
0: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
0: Yan ang Liver Aid Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
0: Liver up na tayo
2: with Liver Aid Pro.
1: Song brought to you by Mark Cafe. Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

0: Threat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itinuturing ng NBI bilang seryosong banta sa pambansang seguridad. Ani NBI Director Melvin Matibag, and I quote from our law enforcement perspective, ang ginawang banta ni Vice President ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat na po sa ating national security. Ayon kay Matibag, ang naturang pagbabanta ay bahagi ng pagpapatuloy ng investigasyon ng NBI at tinatrato na hindi lamang simpleng banta kundi isang aktual na plano laban kay PBBM. That is our 7 o'clock news break here on 1FM. We got exactly 17 minutes down 7. Good morning.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.